0: subirila.
1: A ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji si ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof ma gị eji mara m. Naanị ụtọ ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwo gepu.

0: tụbirila.
1: A ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji si ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge.